kuti agiwe ngapeshe. Ukubanini benzo inigeza isihloko lendaba le ngenzela ukuthi nonga wazwa ngamavesi kodwa akhumbule uma ngabe esesekhaya. Bengizonikeza nje isihlokwana salendaba engiyifundile ngithi ungayihambi indlela noma uhambo olungena Jesu phakathi ngoba lunobungozi obungalawuleki. Ngicela ukuphila. La empilweni uma uzophumelela kunoma yini ofuna ukuyenza noma uhambo uzoluhamba, ngifikele ukuthi ungalinge uhambe uhambe empilweni olungena Jesu phakathi. Kungaba uhambo, kungaba indlela, kodwa uma uJesu engekho, lolo hambo luyingozi enkulu engalawuleki kunokuba uJesu ube khona ohambeni. Usungatshela umakhelwane ke uthi ungalihambi uhambo. Uma ngenzeka ukukhuluma nomakhelwane wakho oseduzane kwakho uthi ungalihambi uhambo noma indlela ingena Jesu phakathi, ngoba lolo hambo luyingozi engalawuleki. Noma ngabe yini empilweni ofuna ukuyenza, noma ngabe yiphi indlela ofuna ukuyithatha, noma ngabe yiluphi uhambo ofuna ukulithatha, lolo hambo uma lungenaye uJesu luyingozi emangalisayo nengozi engakwazi ukulawuleka empilweni. Awu amen. Ngifisa ukukhuluma ngalesi sihlokwana ngaphansi kwalamavesi bese ngithi ngingakafiki khona. Uhambo noma iluphi umuntu alihambayo aluqale lumyise la yena efuna khona, kodwa luke limyise la yena engafuni khona, kuze kube ngathithi aluyi khona kanti luya khona. Nikhona bathandekayo? Uhambo nje, uma ungabuza abantwana bakwa-Israyeli bake bahamba uhambo kwangathithi abaya eKhenana, ikhona indlela yeyinsuku eziyisikhombisa, kodwa bahamba iminyaka, abanye baze bakhathala badikibala bafele endleleni ngenxa yeyinkulumo zabo, ngoba uhambo lwabo kwakungathithi aluye eKhenana ngoba lwalujikeleza, kanti luya khona. Ukuthi into eyenza ukuthi bangaluzwa abanye babo ukuthi lolu hamba ababelihamba bephuma eGibhithe beya ezweni lesethembiso lwalunonkulunkulu phakathi, noma belambile wehlisa imana, noma bomile aveza amanzi edwaleni. Awu amen bathandekani. So ke kuyenzeka kuhambo ke luthi ngathi aluyi la ofuna wena ukuthi uye khona, kanti luya khona. Uma lunonkulunkulu awukwazi ukulizwela lokuthi lolu hambo lude noma liyajikeleza. Thandini amen bathandekani. Enye izinto engiyifundile empilweni yami masikula singabantwana, abazali bebevamise ukusibuza ukuthi njengoba ufunda ufundela ukuba yini. Ngithola manje lento ukuthi babebuzelani, ngoba babebuzela ukuthi umntwana maye esikoleni izulu lina liduma, othisha beshaya kunama exam, angalahlekelwa isithombe salaya khona. Uma efuna ukugivapha ngenxa yemvula, ukugivapha ngenxa yothisha mhlasimbe abashayayo esikoleni, kodwa bese bemnikeza uhambo aluhambayo. Awuthanini amen bathandekayo. So ke uhambo olungena nkulunkulu luyingozi engalawuleki. Yonke indlela umuntu ayithathayo ingena nkulunkulu wokwazi ukuthi izoba nemesi phakathi. Uma umuntu ethatha iy'khwama zakhe ntambama ephuma bembuza abantu ukuthi uyaphi, engahambi noNkulunkulu, lolo hambo lunengozi enkulu engadala amademesha amakhulu. Awu amen bathandekayo. Ukuthula makube nani ebandleni. Ukuthula makube nani ebandleni. Ayibo, ukuthula makube nani ebandleni. Into yesine engifuna ukudlula kuyona ukuthi la ohambeni noNkulunkulu, lawo hambeni noNkulunkulu, kukhona into okufanele uyigade empilweni yakho. Lento ethi uma uhamba noNkulunkulu uya la asharela khona, khona izinto ezi

ngoba ufana nomuntu othu uyaphambili kanti uhamba kanje bambuza abantu bathu uyaphathi ngiyaphambili kanti uyahlehla kodwa mawufuna ukufika la uyakhona ufuna uNkulunkulu akompresse idistance yala wena ukhona nala uyakhona khuluma ngezinto zala uyakhona waqala kulohambo wakhuluma ngezinto zala khona athi umhlabelele ngibona imikhole yegolide ngaphesheya bona la uyakhona ungakafiki khona kulohambo kulohambo esilihambayo fanele ukwazi ukubona la ungakafiki khona ukuze usheshe ufike khona ukuthula makube nani bathandekayo lasifunda khona uJesu lithi iBhayibheli kule mzuzu emhlanu uvele waqala inkiyankiya lathi malishona ilanga wathi makuhlwa kushona ilanga wakhuluma inkinga ngesikhathi sokuphumula ngesikhathi sokulala ngesikhathi labantu beyilungiselela ukuthi usuku kade lulude uJesu wakhuluma into ethi asiwele siye ngaphesheshe oh haleluya wathi asiwele siye ngaphesheshe akangithi amen endleni maningizwa wathi njenga usho uqala uhambo ngesikhathi sobumnyama uqala uhambo ngesikhathi sekuhlwa uqala uhambo ngesikhathi sokulala ngafunda into ethisha kwesinye isikhathi akuzona zonke iy'khathi zokulala okulalwa ngazo futhi akuzona zonke iy'khathi zokuphumula okuphunyulwa ngazo uJesu waphambana nemimoya wathi siya ngaphesho wabanikeza nje igama elilodwa wathi let us pass over to the other side ikhona bathandekayo wathi siyawela siya ngaphesho tshela umakhelwane siyawela siya ngaphesho ku-2024 yila siyakhona unyaka olandela sizowubona amadimonelwa noma engalwi siyakhona usathanelwa noma engalwi siyakhona izimpi zivuka noma zingavuki siyakhona ngoba mkhulu ongakithi kunaloyo osezweni somebody shout an amen wathi uJesu siyawela siyangaphesheya awu Jesu lishona ilanga fanele siyophumula lishona ilanga fanele siyolala kodwa uJesu athi siya ngaphesheya na into engiyithandayo one word from him izwi elilodwa livela kuye ngeke lingizwe ebusuku izwi elilodwa livela kuye li-package yazo zonke ezinye izinto ukakhuluma izwi eliwubula kanti liwuhlakanipha kokuphila ukakhuluma izwi abantu bangali understand kanti linamandla into ayishoyo uthi siya ngaphesheshe usho wazi kahle ukuthi sizazoguduza olwandle uthi kodwa siya ngaphesheya usho wazi kahle kusazovuka umoya uthi kodwa siya ngaphesheya usho wazi kahle kusazoba neyiphepho lithi what la siyakhona siya ngaphesheya ungabatshela ababili abathathu anginandaba nesivungufungu sakho kodwa uJesu ohamba naye uthi siya ngaphesheya anginandaba ukuthi awusebenzi kodwa ayishi elivela kuye lithi siya ngaphesheshe oh haleluya siya ngaphesheshe bambani wathi siya ngaphesheshe lithi wayesengena nabe emkhunjini mayifike emkhunjini ubanikeze nje izwi ngoba izwi lakhe linguye izwi lakhe liwuphila akushoyo uthi uMaria konke akushoyo kwenzeni wathi siya ngapheshe wangena wayohlala e-backseat wathatha isiqamelo walala wethembele uthembe izwi lakhe lapho kadenza imangalishi yabacabanga manje abafundi bakaJesu mabele emkhunjini bathi kodwa lo mjithi esimlandelayo inkalakatha manje kade efida abantu abawu 5000 nje ngezinkwa bahamba bakhuluma leyo language bathe bephakatho lwandle kwaqala kwavukuza umoshe inkinga yami yilaba abanikezwe izwi elithi siya ngaphesheshe

Ngivumele kwamlaleli ngivumele ngane ngababa ngisho ngithi sikusile manje kwamntana umuntu sikusile manje ngane zakwethu yoyibekithi sekuphinde kwasa emgungundlovu yebona maphethelo.

singena kanjalo ke kulono hlelo sekusile webalaleli kuzoba mnandi ngendlela esimangaliso ngizohlala nawe ke ngane kababa kusukela manje ngizawuhlala nawe liyoze liyogamanxa ihora lesine bese ligoqala lo hlelo angiluvuleke uhlelo sekusile mlaleli mangiluvula ake ngicela uRingo Madlingozi Ringo mntaka Madlingozi awusivulela uhlelo baba usho

ngiyakutshela mina leli ngiyakutshela ngale kababa samba naluhlelo siyabaleka sanqanqatheka kumnandi nje kudelile pheka manje isikhathi mntana umuntu ingano 25 yebo mina 24 o'clock ingamashumi lawo mabili imizuzu lena nemhlanu phambi

sekuyothi nganya kwethu sekuyothi nje emveni kancane nje emveni kancane ka 4 o'clock yahuba ngithe lepho ke ngane zakwethu ngiyongena emgoqweni ngiqala zingqola zomlilo okuza mainline okuza impolompolo ama truck Colton Bakers ngiqala zama truck ukuthi ayabhodle emgoqweni kuyasetshenzwa na ngidlule ngiqala zama mabhasi ngidlule nalapha bese ngiyobheka o rank manager ema rank 8 endeni zabo bese ngivala ukuba ngibheke o driver nabe sizibaba.

yemveni kwalokho ngane kababa ngiyokwehla njalo ngokholo kombeke phansi nazingoba lezi ezimnandi nangakhulu nehle bahlosile oh bakithi bona ke kothi ke ngo 25 past 4 lobe selikhuqa ke leluhlelo sekusile mkhulu.

leli ngane zika baba sengithethe kulenkundla sengiphuma hawo bakuthi ake ngiphume ngalomnyango engene ngawo ngiyethemba njabulile ngane zakwethu ngiphuma ke manje ngalomnyango engene ngawo wo angiyithandi le ngoma mase didabu tutup tutup tatepo iputi putu titatitatitatap ayishuka wena

ukuthi hayi siqhamukele kuMozambique ayikho lonto imbudane nje yayazi intimbothi Phela inkosi ushaka ekhaya konina la kuzalwa khona unini uNandi walapha na ke langeni kwaMhlongo so ke siqhamuka lapho ke thina yabona ukuthi abantu bakithi ke kwaMasinga abantu ababaleka kakhulu emlandweni wakwaZulu Namhlanje singene lapha na ke icathlweni zentokazi lapha na ke sama BA lapha na ke sithi ke khona ke ekhonyo ke kwathathwa mina ke kwathiwa ke uze ke mkhulu uza mkhulu hey lezi ngane kodwa onokwanda dance but Oza mkhulu. Hayi kona sengumkhulu shame. Uyabona ke isihloko sanamhlanje angifuna ukukhuluma kakhulu ngathi kade ngisenyangeni ngiyokhendla engathi ngibalo shukela. Isihloko sanamhlanje nangu lana anonymous. Uthi kumina ey insizwa le. Ithe ingeke ngathandana nentombi ngi Thanda kithi mina he ngize ngikhamise ngimbuke ngikhonsula amehlo athi we baba ngangiyithanda lengane kithi mina usayithanda ni manje lalela phela uthi ngayithanda lengane kodwa ngase ngiyitshela ukuthi ekuthandaneni kwethu ngicela singasanganiswa uthando bese sidakwa yilona ngicela ukuthi sibe sober even though sithandana njoba sithandana angakabikho ready ukuthi singathi masithandane kuthandaneni kwethu sesithi masijabulisana kuze kutholakale umuntu ongokuthi ingane therefore uthi ngase ngicela ukuthi ngicela ukuthi mkhambe esikwenzayo uma sifise sigcine sifinyelela entweni ethi siyathokozisana njengabantu abathandanayo asithi masithokozisana kodwa sibe sober singabi abantu abadakwe uthando noma ukuthokozisana othandweni Uthi wayesecela ke ukuthi kule ntokazi abavumelane ngokuthi abazukuhlangana lento okuthiwa ukulala bengafakanga into zokuvikela ukuthi bangakhulalisana noma bangamethisani kutholakala umntwana ngoba lo wesilisa uthi akakabikho ready uyayibeka futhi izathu zokuthi why athi akakabikho ready nokuthi inhloso yakhe yokuthandana nale ntombazana kuukuthi ekugcineni bakhumuzi kodwa kwamanje akakabikho ready ukuthi bangakho umntwana ngoba umntwana ufuna uzothi mayisefikile afuna ukunakekelwa ngayo yonke indlela amalungelo akhe onke njengokuthi ke mayisefikile umntwana phela unamalungelo ukuthi anakekelwe njengomntwana aphile ondliwe afundiswe agqokiswe nje ngayo yonke indlela abe happy umntwana wathi angakabikho kuleso simo ngakho ke ngicela ukuthi njengoba sithandana singadakwa uthando asibe sober noma sithandana kodwa sibe sober emqondweni akube nendlela esenza ngayo izinto zethu ezihlelekile esingazi kuyisola kusasa ithi intombi ke okay ngiyakuzwa ngiyavumelana nawe sizokwenza kanjani ithi insizwa vika ithi intombi hayi lokho kokuvika njengomjovo akungiphathi kahle ithi insizwa okay mina ngizofaka lokho okuthiwa ijazz lomkhwenyana izovika ithi intombi hayi ijazz lomkhwenyana liyangitshabula ngicabanga ukuthi umlalelo ungilalele njalo ithi insizwa oh manje pho kwenziwa njani makunje ithi insizwa ayikushuthi lento yethu engathi ayizukusebenza ke noma ke sizo kuzo umncele kuzoba zinsika ithi intombi kwagogo ezola mina ngifuna siqhubeke sijabulisane ithi insizwa kanjani ngoba uma kuwukuthi umjovo wena wokuvikela uyakugulisa uyakukhuluphalisa njengoba uchaza into eyiningi futhi uyakuluma kuthiwa yini lo muntu lo yini u-allergic whatever uyamluma umjovo washa wacima unento eyiningi nje ayichazayo lo wesifazane uthi lo wesilisa okay ke akuvike mina-ke ngizofaka ijazz mina ukuze singaletha umntwana ngesikhathi esi-wrong bese yahlupheka ithi intombi yabona lento oyishoyo iyangilimaza kakhulu insizwa-ke manje siyifike kwangqingetsha ithi awu kanti pho kanti into ethi ithini-ke nganti la engathi le nto ethi ayizukusebenza ithi intombi izosebenza

0: wena ongenani gidi uhlehla la kimi into engifuna kuwena mlaleli ile inombolo yethu ka WhatsApp lokuthi umkhafazo 0623151986 0623151986 uzophawula nawe uzoba ingxenye noma ngingabonje kahle ukuthi kwenzakalani la kwi-internet yethu kakhulukazi la ku-WhatsApp angiboni kahle kodwa ngibona sengathi likhona ithemba lokuthi uzothuma uthumela umqhafazo uzongena bese ke enombolweni yethu u-0333423970 noma 0333423291 angiphinde ilendani yethu yasestudio 0333423970 noma 0333423291 ya sizwe ukuthi ke wena mlalele ekhaya ulapha ekhaya wena ke ungathi ma mhlambe ke ufake lwakho uvo kulesi sihloko esikhuluma ngaso ungathini because insizwa isididekile uthi kanti into yethu ithini kanti uma ngabe wena uthi uma uJova ngenhloso yokuvika uyakuluma lento yomjovo ikwenza uqubuke uma ngithi mina ngizofaka ijazz uthi wena hayi ijazz liyakutshabula
1: hayi bo
0: kanti kuzokwenziwa njani manje uthi lezi ezinye izinto indlela zokufika ezinye ziyakukhuluphalisa and so on kodwa futhi manje uyafuna ukuthi sibe ndawonye ngokuthi simbathisane ingubo asikakashade ngithi mina ngingowesilisa angakabikho sesimeni sokuthi singathola umntwana ngoba vele uyangazi ukuthi vele nginomuzi vele ngiganiwe nginonkosikazi ngishadelwe nathi nje ukuthi mina nawe siyathandana ungiyenge ngayengeka manje wena ususho lezi zinto oyishoyo ayike ugcina ke lo wesilisa ke elingeka naye esehlangana nalo wesifazana hlali yani sisu usezeleke manje nansi ingane ngaba intombazana ngaba umfana manje uthi ke kimi mina baba nginenkinga manje lo sis lo my sister lo ongunina wengane usengihlele emqaleni ufuna nokungibophisa phela manje ngoba ngiyagwilisa nami manje financially ngokwesimo sezimali vele angisebenzi ngiphila ngama chances ukuthi kuma ngithola amatoho nami ngikwazi ngiqushala yingakho ngangithekena asikakabi bikho ready ukuthi singaba nomntwana ngoba ngangazi isimo sami ukuthi angisebenzi manje uyang ungihlele emqaleni ungifuna wena mali yasesikoleni ngifuna imali kamalume ungifuna imali yezingubo ungifuna imali yeuniform ungifuna imali yokudla ungifuna imali yeairtime yakhe ungifuna imali yedata ufuna kuningi uthi ngenze njani manje ngoba nasekhaya sengiyabona bayasola sola ukuthi kanti imali le ngiswe ngiyithola le ncane mangiswe kukho nengikwenzela ngamatohwana ama-piece job ibuyishone iphi mlalele ekhaya awuphawule nawe ubani o-wrong la ngoba manje umfana wayitshela intombazana ukuthi asikakabi khoredi ukuthi singaba nomntwana lo washona ngala waba unxeksta isinqe setshwele wabonakalisa ukuthi enihlakaniphe ngaphezu kwalo mfana namhlanje sekunenkinga ukuthi lo muntu osefikile oyingane fanele undliwe phela aqhokiswe abe right afundiswe manje ubaba wakhe wayeshilo kuma wakhe ukuthi ngeke ngikwazi ngicela ukuthi singaqali simakhe umntwana usekhona ke umntwana manje uma womntwana usefuna ukubophisa ubaba ubani right ubani wrong la kwenziwa njani ngoba usekhona phela umntwana Paula ke nawe 0333423970 noma 0333423291 noma 0623151986 eka WhatsApp ke le ngicina ngayo

0: ukhulisa okantaba yaseDubai.
1: Oh, lo mfana wasemthandeni.
0: Ehhe, kanti intaba yaseDubai ngowomculo, ingane kunayo. Mina nje ngami interviewa kudala sacula ihip hop ingoma yayithi buka.
1: Ukhetha.
0: Ukhetha ngo-2014. That's 12 years ago. Esevele kwi industry.
1: Angithi yabona.
0: So manje ngoba intaba yaseDubai idume eqali kunayo. Uma eseqhamuka yena sengathi ulingisela lo. Kanti mdala icula kanje uyabona.
1: Uyazi kodwa andile. Hayi mfana, manga ke sekunikeza uhlelo lwakho nje. Zingabe izinto ezike igqibekile ngibona ukuthi mina zovumbuluka. Cha kodwa ngelina ngicabanga ukuthi mhlambe uthando uyayicabanga into yakho. Asimiyeke.
0: Ah kodwa phela bayangazi ngayisakaza ecishe iminyakeza la ko 9 la ekhaya.
1: Ah eh sengisho njengamanje babe ngazalwa abantu. Khona bathi wow ubani lo leke ngikhula manje ikhula ngathi yaniselwa
0: kanti njalo ngayengalo khuzana ngikhona ishow enke ngayenza ngangibambela umdumo kule minyaka nje lesikhathi se-COVID
1: ngiyakhumbula-ke lapho
0: uyazi ukuthi umlalelo wangena wangcoma wathi yile nsizwa ifika nje umdumo seyicije kanje phela wakula ko 2020 lapho 2021
1: yasho wena ethi ufike
0: ngakhe ngathi angithi kancane yase ngabuya uthe yeyi le nsizwa le ifika nje
1: cabanga ngimna mfana ngaleso sikhathi ngangigagqamuka mina ngale kwa gospel ebusuku mina ngafundiswa yinini imshini
0: cabanga ayi bakukhole lo ukuthi imshini yala 2010, 11, 12, 13 ningi le minyaka
1: kwesinye isikhathi kuba mnandi ukusebenza ngale ngemuva abantu baze bacabanga ukuthi uyafika kanti umdala wabakhona wena Andile singalokhu sengazathi sisungeza ibhasi
0: sekunjalo hayi mase kulesikhathi ba masinga sasinje kubantu emakhaya diduno kodwa ke siqaleke sibingelele wena nje njengomphathi wohlelo namhlanje sibingelele nakwintokazi lapho zama-Peace Temple ukuthi konke kuhamba kahle mngani wethu basibongeke abaphathi sibongeke abalaleli bohlelo sibonge abalaleli bomsakazo as a whole sibonga abalaleli bakho sibonga abalaleli badiduno bese ngokukhethekileyo sibonge sibinde futhi sibingeleleke izilomo na wonke umuntu osilalele njengamanje inyanga le baba masinga inyanga siyayivala namhlanje le nyanga inyanga siyasithi inyanga yamagugu noma masiko noma maciko izinto lezi esizigqaja ngazo kaZulu so sangathatha ke isinqumo sinozama B na ukuthi ke cha lenyanga ke ake sizame ukuthi senze kube yithakazelo zabantu ngamini izibongo zabantu ukuthi izibongo zabantu empeleni zisukaphi
1: yebo
0: ngenhlanhla ke asikwazanga ukwenza zonke izibongo ziningi izibongo
1: izingi kakhulu yasiningi
0: kodwa lokho kuba nolwazi ezinye sihamba ngendlela sizifaka kanjalo so sikhulumile ngondwandu ukuthi usukaphi sikhulumile ngosibiyi ukuthi usukaphi sikhulumile ngobuthelezi ukuthi usukaphi sikhulumile ngosibiso ukuthi usukaphi sikhulumile ngokhumalo ukuthi usukaphi sikhulumile ngomkhizi nokuthi hayi nje kuphela ukuthi mhlambe sikhuluma ukuthi basukaphi nokuthi ezinye izibongo kwakwenze njani beze bebizwa ngaleso sibongo kwagama labo lelo liqhamukaphi yabo so into ke besenza ke so manje sizoyivala ke next week ke kwese kuyi something that is completely different besenzela nje ukuthi abantu bakhumbule umlando wakubo uma ukuthi sibongo sakini sikwazile ukuthi sisenze kube inhlanhla yakho le so namhlanje ke isibongo ke siphezwe kwaso baba isibongo sakwaMkhize mina isibongo sakwaZuma onqamalala.
1: So
0: namhlanje ke sokhuluma ke ngonqamalala kodwa ke zonke izibonge besizenza besigxila kakhulu ekusukeni kwazo la ngesikhathi sayizobumbana zibisizwe samazulu ngesikhathi selembe. Ngoba khumbula before ilembe kubuka kwizizwe.
1: Yebo.
0: Kwakuyisizwe sakaZuma, isizwe sakaNdwandwe, isizwe sakaZulu, isizwe sakabantu manje. Thema sekukhona ilembe lathi ilembe fanele sibisizwe sisodwa ke manje.
1: Kushilembe
0: ukuthi. Hawu. Kunabantu abamhlophe abazoqhamuka labezosiphazamisa. Abasifice sibumbene.
1: Oh
0: abasifice sibumbene wayeboniswa lo muntu ehlakaniphe kakhulu futhi
1: yeah
0: so shuthi ngesikhathi ke senkosi usenza ngakhona wayengesona isilo
1: oh
0: bonke omalandela bonke kwakuyingamakhosi akwaZulu lawo
1: yeah
0: isilo siqale ngelembe usigidi siqale nga
1: usigidi ushaka
0: igama lakhe langempela
1: usigidi
0: ngoba leli likashaka liqhamuka ngesikhathi uNdlovukazi uNandi ethi uzithwele ekhulelwe bamphikisa bathi hayi wena uphethwe intshaka intshaka ke sifo esasikwenza uqunjelwe isizwe ngathi unekhwashu kanje
1: imake leyo nto le akuyona lena bathini konje manje umntu azabe abe nezimpawu zonke zomuntu okhulelwe wesifazane kanti hayi

0: yesa
1: oyiloko
0: dalaka kwakuthiwa intshaka leso
1: sifo okay
0: so nje lesi sesikhulu nje uqonda ngathi kwenze nje
1: uyi nentshaka
0: kwathiwa intshaka ke kwa nangu ke sehamba ke ku Queen Nandeya kuphikwe kamthetho manje la sefike khulisa khona ke lo shaka ke babuya ke ushaka ke sethe uqina qina
1: yes
0: mayibuya ke ke usezobatshela ukuthi nayike lentshaka nanithi sesiswinsana
1: esezela umntwana
0: isizolanda ubukhosi bayo ke manje ngathi nathi ntshaka naye
1: nantso
0: lentshaka ngokuthi umlando wethu ubhalwe abelungu bahluleke ukuthi ntshaka
1: bathi shaka
0: wasobushaka igama lakhe nje usigidi samadoda nomusigidi sendoda igama lakhe langempela aliqanjwa abazali bakhe bese kuthi ilembeke iyithakaza noma kuthiwa ilembe leqamanya amalembe ngokugalipa ilembeke ungasho ukuthi insimbe ecije noma ebukhali kudlule ezinye
1: uyabona ibizwa ngelembe
0: ngelembe usho nje inkatha yemkhonto
1: ya
0: kufike kube naye imkhonto la lo cije lo okhalipa kwadlula yonke imkhonto nale noma amageja ngenza nje sibonelo ngamageja sentsimini kuya kube namageja la bese kuthiwa ngoba kuyolinywa ke manje thathana amageja bese kuthi lele libukhali linikwe lo shokwazi ngempela ukulima ukanjalo ke na ukusho ukuthi phezwa kwamakhosi amanye
1: ya
0: wayehlakaniphila ngoba kuthiwa ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha ukukhalipha ngezulu stupid sharp
1: yebo
0: so into ebuginsimba ebukhali udlule ezinye
1: yebo kunjalo
0: so liqhamuka lapho ke lelo gama ke lakhe so umlando ke ibonge senza usiqala.

dabula kamnandi kanjani lapha ngensizwa elapha ke ulinto lapha ngomfuka mthembo hey lalelana akuyena umthembo lo umthembu sizodlala laba abangafuna ukubiza izibongo zethu ngendlela eright hayi ngeke hayi umthembu lo yho abanga umthembu bani kodwa oqhudeni konje awumvelasi sizodlala laba bale kube sibiza ngendlela abathanda ngayo umthembu lo ha ah singakhathala ayi

ngifuna ukukutshela ke ngifuna ukukutshela mina ukuthi ke ama 2K lawa athi siyabheda thina yabona uma ngayilandela le ngoma ekhona mhlawumbe ubuye ne video yakho bathi thina laba bo old school hey ama 90s baqala kuma 90s basigcoba bathi ayikho lento yethu hayi ayengizilensizwa le hayibo uqondanisa la angifuni uqondanisa ngifuna intambendeka la yini nansi ya yeah.

0: Msese
1: semsebenzini
0: siyathesha okuzoshiwa lapha kuyogcina
1: kuyofika futhi kuthini
0: kuyofika kugcina kuyogcina kufikile
1: ya kuthiwa hayi besithi
0: ya
1: bese ubona ke nawe uthi kupho okuzwile nokuthatha yabona ya
0: abethe sboke
1: na kanjani mfowethu
0: thank you sesobudela ngale lesonto noma
1: hayi kusasa mfowethu ngaso lesikhathi
0: konje sekuse kusasa
1: kulungile ngaso lesikhathi inkabi yami
0: shaba
1: sho
2: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

yazi ukusebenza nomuntu omeka bemdala kunawe ugcina usuphuma ehlokweni noma mhlawumbe usuphuma ekhlonipheni bethi kufana nokwiza ama artist asilowe sithi omambani siyabuka siyabasho nje uKayfas Hugh Masekela zithi Brayu uyabona sibiza kanjalo akukho kubukuloku lokuhlonishwa emsakazweni ahloniphani nge kodwa sizohlonipha kahlehle kodwa nyalo kuba kancane kodwa uma ngabe ngizo introduce ingoma ngeke ngilonge ukuthi hayi bekugogo ubani akuzo.

Ngala kanjani ngoba phela ingoma ibhalwe ngalendlela ebhalwe ngayo ukhefasi no letter finish ibhalwe nje Hugh Masikela ngizombiza kanjalo nje nami njengoba nje since sengisebenza no baba uThemba Njeli uThemba akukho kunye elababa liseceleni sekuyinto esirefanayo la egcina isisenza sibe kanje la umgodlo forest point 6 FM laphana uma ngabe khona ozalayo sethi nje laphana ufacebook umgodlo forest point 6 FM 107.6 FM community radio sisonke uyalazi udaba sambeni sibheke laphana ey'ndabeni zokugamanxa kwehora lesibili amba nathi sambe nawe uyalazi udaba.

0: ngiyakuthanda siphonene sami umgondlo of Horizon Point 6 FM. Usungayi-introducer ke baba. Mhlawumbe usitshele ukuthi obani labo uhamba nabo, singaze sichitshe isikhathi kakhulu. Mhlawumbe before sihambe ukuthi uhamba nobani nanokuthi usebenze nobani, ubani lo esikhuluma naye, uqale nini ukucula, bese senze njalo ngoba into yethu kodwa umculo-ke namhlanje loko nje. Ya, wena nje uzo-introduce abantu ohamba nabo, umuntu wesiginci lapha, uzobe sishaya isiginci sakasho ukuthi ngusibani bani bese nawe. Ya, kanjalo nje.
1: Hhayi-ke washo waqinisa baba. Mina nguzosho umayizozo kambe umsudungekazi, umathanga amahle, masigijima kanjalo. Kodwa-ke la ngusolomoni endimeni yokuculwa. Ngizoshelisha umculo, senginesikhathi kakhulu nawo. Kodwa ke abafuthi ngihamba nabo njengamanje, ngihamba noPhazamisa ngoba sengila endimeni yamaskandi, bengiloku ngibhizi ngizama ngishaya la ko-gospel, kwamanje ngibuye ngapha kumaskandi. So ngihamba la noPhazamisa nabafowethu la uwele, noShibilika, abafuthi esihamba nabo, abangigidelayo ithimba lami engihamba nalo leli. UPhazamisa uyena umfowethu ongidlalela isiginci. Umculi-ke naye uPhazamisa, igama lakhe nje uPhazamisa. Akave ngoba kuwumuntu odlala isiginci kuphela, kodwa-ke umfowethu ngihamba naye isikhathi esiningi la eginqini. Awusisho futhi isiginci sakho basizwa masiyiso esikhalayo.

0: Alalize lapha abantu abakhona bazilize.
1: Ya. Kusho ukuthi ke nje size ngengoma esikakhulu. Mina nami ngifisa ukuthi abantu bawuze umculo wami ukuze abantu bakwazi ukuthenga umculo wami online. Ukhona umculo wami. Bamba uthenga ukukhona, zikhona ingoma zami lezi engicula nje zikhona. Sihamba nenye ingoma elandelayo. Okanye senze njani? Ngiqhubeka.
2: Iqhubeka. Mina engikunikeza iplatform ukuthi uzocula live la.
1: Awuculi, awuculisa isiginci ke phazamisa sisicule.

0: Hey, uyimaki uyithatha please.
1: Sokho mina.
0: Hey, ngicahla lapha manje.
1: Okay, ngikho.
0: Kulungile ngiyawazi nje. Hey, ngithi uyithatha blendo le. Hey, khona mhlamba kubantu obukela kubona.
1: Hey, angithi manje inkinga thina njenganami nje. Umculo mina into engizalwe iphila kimi. Ngenhlanhla futhi anguyena umaskandi mina ngumculi kunomehlo phakathi kwamaskandi nomculi.
0: Yho.
1: Umculi umuntu onjenganami odlala ijazz, adlale R&B, adlale i country music, adlale umbhaqa, ngadlale yonke inhlobo eyomculo. Umculi ke loyo, imina ke lo khuluma ngayo.
0: All right. Konke esazoyizwa nani menhlangene.
1: Yeah.
0: Eh, ngiyabonga kuba njoba nilani hlangene.
1: Eh,
0: konke engifisukizwa before mina ngabe sezovalelisa.
1: Ngiyabonga.
0: Eh, yes. Eh, ngathi ke njoba umgungundlovu nihlanganisile naba la. Eh, la umgungundlovu la 7.6 FM. Kodwa sethu ilako athi bukoma asele kuzokhuluma kakhulu ama interviews esiwenza ngelinye ilanga okwamanje esithi athi bukoma asambe
1: namxolela bakethe zame ngisothandweni nje bakethe
0: uthanda bala
1: ngithandayo.

0: la minga we ile mdala muntu eh mawvali fonu suvulene na mawvali fonu suvule pina ay suku yangcasuna kodwa lento enhlele noma kunjalo ngiyoluma ngisondela noma kubaba ngoba nyakuthana ngeke ngimaleke ngeke unamanga ngiyokhala ngisondela ngiyophephetha ngisondela noma kubaba kanjani ngeke ngiyeke unamanga unamanga
1: yey ey abantu bamaskandi baqamba ingoma manje kube ingoma hey sokuyiyona asambe seyindabeni hey ingaze ngixoshwe
2: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
3: Amanqampunqampu okugamanxa kwehora lokuqala uwafundelwa uvele emseni kwalo. Sawubona mlaleli. Umhlaziwe zopolitiki uthi osopolitiki abasifundise ukwenza iqiniso kubantu abasuke bebavotele. Kanti umongameli wezwe futhi ubudlova obenziwa kubantu besifazane baseNingizimu Afrika bumthombo obuhlungu obukhulu kanye nehlazo lesizwe. Thola lezi nezinye seziphelele nosinenhlanhla zimu ngokubumbana kwehora lesibili.
2: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

0: sishila tiqala uhlelo ukuthi ngase lesi sikhathi lesi sobe sesingena ke kuhlelo nabantu bakwa Live Life usekhona ke u Sister Khesa in studio ake ngithatha nje ithuba ngikubingelele ngwamukele ohlelweni ngabe njani osukini la namhlanje Sister Khesa
1: ngiyabingelela kakhulu balaleli ngiyabingelela umgungundlovu wonke sengiphakathi studio ngiyanithanda kakhulu
0: Sibonga kakhulu Sister Khesa ukuthi nje uphinde futhi usiphe isikhathi sakho ukuthi sokhuluma nawe osukwini la namhlanje kanti namhlanje mlaleli sibheka indlela ephephile yokuqeda ukukhulelwa ungakhulelwa uma ungaya ocansini olungaphephile noma ngabe kuthiwe uyeka kodwa mhlambe kungenzeka ukuthi uyisebenzisile icondom kodwa yaqhuma noma mhlambe bewuthatha amaphilisi okuhlela kodwa kwakhona izinsuku zeqayo noma mhlambe uhlela njalo ezinyangeni ezintathu kodwa walova kulokho kokugcina noma uzitshela ukuthi uma ulala uma lo olala naye ekhipha lapho efika khona kuvuthondaba ngeke ukhulelwe noma nje kwenzakalile awangayicabanga inhlobo eyokuhlela noma mhlawumbe udlwe nguliwe uma bewusanda ke ukuya ocansini isikhathi sekhona ukuthi ungagwema ukukhulelwa ngokuthatha amaphilisi esimo esiphuthumayo phecelezi sibize emergency contraceptive mhlambe Sister Khesa nje uma siqala nje sikhuluma ungasichazela ukuthi kulaphi la umuntu engakhipha khona isisu la kuphephe khona
1: okay balaleli ngizothi nje ukukhipha isisu akukho right ukuthi sihambe se endaweni ezingaqeqeshekiwe kubalekile ukukhumbula ukuthi uma ufuna ukukhipha isisu mahala umtholampilo ukhona kuzomele ukucele lokho bazokuhlola kuqala ukuthi ukhulelwe ngempela yini bakwenza wonke ama test nawe bakhulumisane nawe esikubiza ukuthi pre-counseling ngesinqumo osithathayo bakusize ngokuthi uqonde ukuthi kwenzakalani manje nje obuthatha lesi sinqumo bazokunika usuku ozokhipha ngalo isisu nencwadi esizokubhalela yona emtholampilo ekugunyazayo ukuthi uyephi uyesibhedlela uyowenza lolu hlelo ngoba awukwazi ukuthi uyesibhedlela ungayiphethe ini incwadi
0: mhlambe nje Sister Khesa omunye uyazibuza ongenzeka ukuthi mhlambe ukule situation sikhuluma nje mhlambe ulalelo uyasho ukuthi ngoba ngeke size sikwazi ukuthi sibajaje abantu thoko ukuthi akekho ready ukuthi abe umama ufuna ukwazi ukuthi ngabe zonke izikhungo zasemtholampilo zingamsiza yini ukuthi akhiphe isizo
1: Okay akusona sisinonjabulo izikhungo zonke sinazo ezikwazi ukuthi zikusize ngokusemthethweni kumele zikutshele ngamalungelo okuqala because kuyenzeka ukuthi umuntu ahambe aye kwisikhungo kanti leso sikhungo asikagunyazi ukuthi senze njani senze lolu hlelo okwenziwayo kwenziwa ama referral system lo kade ngikusho ukuthi ubhalele incwadi futhi ungaya kuphi ukuze uthole usizo na ungaya futhi esibhedlela esibhedlela ila uzofika uthole khona ukuthi uthole laba kuthiwe se GOPD e gyne ward bazofika khona dokotela lapho okwazi yoqeqeshekile kukhona lento ukuthi uthole ukuthi laba sebe bancane batshelwa bangani ukuthi hayi ukhona umama lapha ekhoneni uyasizana bantu bami ngiyanyala ukuthi ningayenzi leyo nto ngoba abaningi abaphilanga abagcina lapho umuntu uyopha aze adlule emhlabeni ngenxa yokuthi indlela kwenziwa ngayo akuyona indlela eqeqeshekile yaka health
0: mhlawumbe nje sesoya emaphetheleni Sister Khesa siyazi ukuthi abanye bakholelwa bese ma high school uthola ukuthi umuntu naye usawumntwana vele uyafisa ukwazi ukuthi ngabe uyadinga yini igunya lomzali noma umuntu osuke emgado ukuthi mhlawumbe may decide ukuthi yena ufuna ukhiphisisa ukuthi mhlawumbe udinga qala igunya lomzali noma umuntu ogadayo ngaphambi kokuthi ukhiphisisa
1: okay balaleli umthetho waseNingizimu Afrika uyakugunyaza ukuthi ungakhipha isisu ngaphandle kokucela kubazali inqobo nje uma uneminyaka engaphezulu kweshumi nambili so uma ungaphezulu kweminyaka yo-12 unayo ukuthi uzenzele iconsent to do the service lokhu kusho ukuthi ngeke benqabe ukukusiza ngokweminyaka yakho uma uneminyaka engaphansi kuka-18 kungakuhle ukuthi uhambe naye umuntu omdala omethembayo noma umngani ngoba mhlambe kungathusa ukuhamba wedwa
0: mhlambe ke Sister Khesa nje sesovala ukuthi umuntu mefisa ukuxhumana nabantu bakwa Love Life ngenzeka umuntu osemusha ungenzeka futhi mhlambe umzali unomntwana wakhe mhlambe nje bafuna ukukhuluma ngezinto zo family planning

kuyali njalo ukuthi njengoba sigijima kangaka nje kulezi insuku sibheke enkonzweni enkulu kakhulu inkonzo yangesonto lonalelo siya kulona lamhla ka 4 ezobi lapha kwababa umprofeti Magejagecha la sithi khona onesihawu

0: to give you ama details njalo lenkonzo yokuqala ngo 10 ekseni lapha yakwababa umprofeti magejageja ngesonto lona lele siya kulona lamhlaka 4 siyobe sihlangene khona ke ngimchathe nalona onesihawo sonesihawo sawbona akwande baba ninjani siyaphila nathi baba yebo baba usema respect kehlalama embali baba eswapho baba sikhuluma nobani thina wa untshangase ufisa uJehova abe nesihawu kuphi baba untshangase awuzwakali kahle baba ulayini wakho uyabheda uthi kwenze njani akekho osebenzayo ekhaya ufisa uJehova akhawukele kulungile baba sizo kulungile baba sizothandaza izinto zakho zizovukelela sibaba ngiyacela ukuthi ke nje uzame ukuthi ulungise amanzi akho abe seduze kwakho ukuze mangabe ubaba umprofeti magejageja esekhuleka la bese uyakho khona umuntu okwazama ibusiness ekhaya khona umuntu okwazama ibusiness ekhaya Wenza ini baba? Kodwa kuvalekile akulungi lutho.
1: Akulungi lutho
0: khehla lami. Kulungile baba ngizothandaza ngoba iproblem obhekene nayo akusiyona iproblem eshaya wena wedwa. Kodwa iproblem eshaya umndeni wakho. Ngizacela baba ukuthi ke uzame ukufinyelela lapha esontweni kodwa bese ungitholela umhlabathi wasekhaya ngoba kunento ekumele ukuthi isetshenzwe esegcekeni eyafakwa ekhaya efana nedungamuzi echitha umndeni wonke enza ukuthi izinto zomndeni zingahlangani. Ngoba ngiyabona kunomuntu owenza ibhizinisi kodwa ngiyibona ayiphumeleli. Kulungile baba ngicela ukuthi uqhamuke ngesonto. Ngicela uqhamuke ngesonto ngiyabonga baba. Akwande. Right isamba kanjalo ke semsakazweni nomgungulu 107.6 FM. Igama lami ngubaba uKomkani ngihamba nobaba uNyamakazi. Onesihawu ngesonto sibheke lapha kwababa umprofeti magejageja. UNkulunkulu onesihawu. Usemoyini sawbona?
2: Yebo sawbona.
0: Niyaphila mama?
2: Yebo ngiyaphila.
0: Siyaphila nathi sikhuluma nobani na?
2: Ngikhuluma noSipho wami.
0: Yes, Mabukhize, ufisa sikusize ngani?
2: Baba, nginenkinga ngekhaya, akuphumeleli muntu. Nabo umsebenzi angiwutholi, abantu bangithandi. Nginabantu izinto zingihambeli kahle.
0: Izinto azikuhambeli kahle?
2: Yes.
0: Utsho kuphi nendawo, mama?
2: Ngila eMaritzburg.
0: Kuphi nendawo eMaritzburg?
2: Emkhambathini. Yebo, ngikhaya kuseBhamshela, njengamanje ngihlala kwasisi wami.
0: Ohlala kwasisi wakho? Kulungile mama ngiyacela ukuthi uzame akuzame ukusibona mama kodwa mawuzofika ngapha ngicela ukuthi nje ungifunele usawoti yabona usawoti ungitholele nje usawoti osilled 500 gram usawoti oraf uze nawo la ngoba kunento esichithe kumele ukuthi sikhiphe kwena egijima ngaphakathi kwakho ngoba ngiyubona umuntu ozohamba ehamba egcine enukelwa ngisho nawo umlomo wakhe mawusondela phezu kwabantu abantu bahlehla ungazi ukuthi kwenze njani

0: Isichicho igcina isiqhamuka ngisho ebusweni izogcina iyinto embi ecosha abantu eduze kwakho engabi khona umuntu ofuna ukuba seduze kwakho ungaqala ubudlelwane nabantu ukuthi uqambe kuphela u 3 months 2 months lo muntu akasafuni lutho. Ngiyacela mangicela ungitholele usawuti nje rough just 500 gram wakusawuti uze nawo sizolungisa indaba yakho.
1: Yebo baba, ufike nawo sonke.
0: Yes, ufike nawo ngesonto ma.
1: Yebo baba.
0: Akwande ma. Right, sikichima kanjalo la uhlelweni kababa umprofeti uMagejageja hashtag kwenza konke sithi onesihawo usemoyeni sawubona.
2: Yebo sawubona.
0: Akwande mama, ninjani?
2: Siyaphila baba, njani?
0: Siyaphila nathi. Sikhuluma nobani na? Ubani waka, ubani waka bani 13?
2: Umpume waka Zuma.
0: Umpume waka Zuma, yes Mazuma. Ufisa sikusize kuphi Mazuma?
2: Yebo baba, ngicela umsebenzi baba.
0: Ucela umsebenzi?
2: Yebo baba.
0: Kulungile. Unabantwana bangakho emazomo?
2: Ababili baba.
0: Ababili. Okay. Ya ngifuna ukuya kulaba bangekho ngoba khona into engiyibonayo angazi noma waphuphunyelwa isisu noma kwenzekani but ngibona iTunes lo muntu osemncane ngathi umbungu omuntu ongasekho yangizwa mama. Ngo yes, so ke lo muntu ngaso sonke isikhathi uzama ukulungisa izinto ufika ngaphambili kwakho athi kanti thini uyosilungiselana nini uyangizwa mama. Yingakho uma uthi uzama ukwenza izinto zonke izinto zakhe azilunga zihlangana ngoba kunalo muntu leni indlela asesebenza ngayo uzogcina efana nomuntu owumdliwa kwena ngoba ubamba yonke into amoshe yonke into othi uzama ukuyihlanganisa kodwa isikhalo esikhulu lo muntu ngimbone enqunu engathi akambethe la khona umuntu engathi udinga ukwenzelwa into engazuthi ilate samuntu oqanjwe igama bese kuthiwa siyakhulisa emva kwalokho bese uyagezwa izinto zakho ziqaqeke otherwise masingafinyeleli lapho uyohamba ufuna usizo yonke indawo kodwa usizo ungalitholi ngenxa yalo muntu osefike wayithunzela eminyama kuwena kodwa uqhamuka ngaphakathi esizalweni sakho.
2: Yebo
0: angazi ma noma uyakwazi noma kawukwazi.
2: Yebo ngiyakwazi.
0: Ngiyabonga ma, ngicela uthi uyilungise leyo nto leyo akho umuntu ozokusiza akho uthi uzolunga kodwa ngicela uthi ulungise leyo nto ma ukuthi akwakakwazi ukuba namandla ke njengamanje ungafika lapha kwababa umprofeti uMagejageja uzomcelela ucela ukuthi ke ucela kunike isikhathi alethe imali kothi makulungisa izinto bese uyamgcinela izinto ekumele uthi umgcinele zona.
2: Yebo baba, ngafika ningize kuba
0: ungafika nje ngesonto uma ufika ngesonto ufike nje ucela ubaba uNkumkani ngobe sengikutshela ukuthi yenza kanje wenze kanje wenze kanje ukuze kuzolunga izinto zasekhaya zalapha kuwe.
2: Yebo,
0: ngiyabonga ma kwanda. Right, sikichima kanjalo emsakazweni with ubaba umprofeti uMagejageja uhlelo ke lukababa umprofeti uMagejageja ngihamba nomphostoli unyamakazi la emsakazweni ngilive eMgungundlovu 107.6 FM angigijime ngithathe futhi nalona siza ukuthi uthini na osemoyeni sawubona.
2: Akwande baba, ninjani?
0: Siyaphila ninjani ma?
2: Ngikhuluma
0: nomama uZuma. Yebo mama Zuma wakhe zibuza. Ucela ukukhuleka kweni mama?
2: Abantwana basebenzi nabantwana basebenzi. Akakho ukuthi ngizobachaza bathini.
0: Awazi ukuthi uzobachaza kathini.
2: Angazi baba ngoba angibondi kahle. Ubona konke.
0: Bangaki labantwana ma? Bangaki labantwana? Bathathu. Bathathu ma. Ngesonto ungakwazi ukuza kuthina ma?
2: Yes.
0: Ngiyacela ma ukuthi ukuze uqhamuke ungiphathele impahla zabo labantwana ngoba kukhona indaba ekumele ngiyithethe kodwa ngenxa yesikhathi sethu sesimi kanje nomsakazi wami usengenile othatha emva kwethu ngicela ukuthi ngikathende ngesonto ngoba khona kumele silungise singagijima size siyofika ekhala kwaNdlovu kodwa ke angifuni ukuthi ngikhulume njengamanje ngicela ukuthi ngibambe lapho nje ukuze sikwazi ukulungisa ngesonto mina nawe. Akwande ma. Right ke isikhathi sethu sisibeka phansi ke intambo njengamanje ke imizuzu ethi mayimi kanje ngicela ukuthi nginike inamba enizokwazi ukusithola kuyo inamba yalapha kwababa umprofeti uMagejageja emi kanje na ke u 067 067 287 287 04 04 18 18 ngiphinde futhi 067 067 287 287 04 04 18 18 onesihawu ke ngesonto siyahlangana sonke sasa futhi sizobe sikhona la ohlelweni sizophinde sithathe ingcingo ngendlela esenza ngayo kulabo ababe nenhlanhla sibheke inkinga zabo bese kuthi nasemini futhi ngokwara plus 1 sizobe sikhona ohlelweni emini bebade mpostoli ngicela ukuthi usibusisele insebenzo yabo amanzi emakhaya sesivala sigoduka.
3: Baba siyakhuleka ethunyeni zonke imvelo yonke siyakhuleka ngamandla kababa umprofeti uMagejageja siyabusa ngizinsebenze emakhaya manje siyabusa njengamanje leli chibi ukuba libe ukuphila lihlambulule li

Yabona ngeke ngisale ndingingo nanga umculo ukhona. Khona umculo ngophethe ngishilo ngathi ke namhlanje emgodla godla wami uthe ukunona nje ngempela ake senze nje.

Yabona ngeke indlela ishaka njalo madoda ngayo uDon Diego without you hey ya ukushila yitsiza thaba kdk yabona ngoma ngathi acina ukizwa idlala uyibuyisa uyibuyisa ngathi lungile ngiyabuyisa ngiyayibuyisa ngempela yabona ke sihamba ke manje ngoba umculo siwuphethe phela wayicelini le ngoma bayidlala kanje doza lapha ke TLC digging on you.

Ya balaleli uWhatsApp usenenkinga nje okwamanje ongakwenza ungabushaya ungene emoyeni sibe siqala sithatha iy'ngcingo ngoba ke namhlanje siyaxuba nje konke sizoba nesikhathi sentshumayelo sibe nesikhathi futhi ke sidedele indumiso umculo ozobe ucelwa wena mlaleli manje isho i-artist bese ngipha iculo elicilile lo artist ngicelile athi uma ngipha iculo ngipha isihloko kuyisona sona kuze ukuthi mase ngiyobheka laphaya ngikwazi ukuthi ke ngibheke iculo ngampela kuyilona lona

Ya mlalelo umsazi Mkhundla FM ya ungamangala uzwa lengidede libika nje isikhathi sithangaza ukuxhuma into zami la kuze sikwazi ukuthi sixhumane ke mina nawe lapho ngasekhaya ngiyazi ukuthi nje abaningafoni ningakwazi nangena ku WhatsApp ngenxa ye network yam ngala kodwa ngiyazama ukuthi ke ngihlanganise sothokoza kakhulu uNkulunkulu mezo sipha nje ithuba ukuthi sixhumane mina nawe sengeje nje kube kuhle kube mnandi ngaphambi ukuthi sithole umkhuleko wosuku lanamhlanje lapha ngomama bethu abasithumelelayo njalo mangolosine ekuseni.

nini na nini. Bayete mafunga ngachibi. Bayete wenoze tembiso zako. Zimili nguna pagate. Atosabelelayo. Kunga nyubigali zindaba huwa neinganyezi. Kotweza kize tembiso. Zimili nguna pagate. Bayete ngosi ya sezuluini. Bayete ngosi ya sesalema. Kumano chenga we. Wada kimena mafu chenga ngola. Kumano chenga we. Tanda lwakho lumanzi luthulile. Kumano chenga we. Wada suwe nge smulweni. Uhlale nge smulweni. Atuna wama ya kuluma ngawe. Atunse hafu nendlela. Esivumvumwini. Kanta mafu. Awubhukula zinyawo zakhe. Bayathe kuwe.